0: Christ.
1: Ose, Ose, and you was your name, Baba, Mio, Ose. So I go play it and you are a winner. Oto segun sui. Bi wo se man segun gbogbo osu ni ye. O ti lo mejo ninu odun yi. Osu baba bala nlo yi. Emi mo waasu e lana. Emi mo so pe awon kankan be ti o ni bo wo ko gbodo tele owo nu osu baba ba. Bo go se nje ti Olorun. Ki n to fun yin ni ese bibeli. Je ajo dupe lowo Olorun o. Olorun o ba ngbo. Awon eyan si a testimony lo su yi. Gbogbo eyin te mo da ore, gbogbo eyin te mo san da mewa, o n so ore majemu, eyin te ba dowopo. Ha, dupe lowo epo ra anuba. Awon kan fe se, mo ti pade awon eyan daada omo bo baba, o gbe mi na ki mo ba yin dasi. Nkan mo ti o je na ni, iwo to ba dowopo, to lo mo mo kaye, dupe lowo e. E pe pastor mi sister mi tayo, o dekunle, gbogbo eyin omo Olorun. Oni nkan mo bi nba se se na ni ka to mo bon church se ti ra padlock yin bi mo se so lana e mu padlock yin bo ha o pe nse mi la ro yi inu mi dun gan o engineer e pe pastor mi sister mi tayo

0: Esa, mi ma. Boya nu re ndun. E lo mura o. A nlo service la ro yi. Atomode atagba. Bo ti e je ko ni lojo ope a fe ko awon kankan ni. Ta ni gbe wo osu kesan, osu kewa, osu kokanla, gbogbo osu emba. And ta ba de church o ti so latana be ba gbo ohun Oluwa jade lana pe e make sure pe wa padlock. To ba ri mu kanu le re. Kan mu eto fi nti kankan mu dani. Nta danwo lo ni le die
1: isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni o je conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan o so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere awon agbalagbo bere ni ago mesan ma kan ti mo ka lana fun omode ati agba awon kankan be te gbodo gbe wonu osu ta nlo yi awon kankan be to gbodo gbe wonu osu osu ti tun osu ember and lato la lo bayi igbaradi fun birthday wuli odekun le Epaphras and ma so bi o se lo ko si pepere pepe kan 77 gan lo ojo bi ti woli odekun woli ti ndo yin emi olohun ni mo gbo nkan to n ti se to n ti lo mi fun oni ka mo gbe leyo kokan lori afefe lato la lo gbogbo ose ta lo tan ititi doni mi o gbe testimony mo kan waasu mo si cancel mo si gbadua fa won eniyan bo kin lo olohun ti lo woli odekun le epafra eni to n so ojo bi lati ola monday lo oni ma ti mo gbe lori afefe titi di ojo sunday ti mo isin ta se loni pre enikan ni kini je pre igbaradi isin fun ipade 77 igbaradi fun ipade ojo ibi woli odekun le epafra ni Jesus city but we ma lati se ati ni gbogbo sona church oni e mu padlock dani mo so lana ma to tun so la ro na ko to di pe ma tun so bo ba ti gbe ese kan si waju wa ki gbe hallelujah wo ba tun bi ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wo nu osu tin bo yi osu ember la fe mu yi bo go se nje ti olohun bo su se tan loni bayi a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ke hallelujah wa gbe ese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout hallelujah hallelujah gbe ese waju shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! O ti digba merin olode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese se yan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan ember la nlo yi merin pere le ember month September October November December ember month won bi woli odekun le Epaphras bed mi wole bi awada biere. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Mejo niyan. Mo duro ninu ojegbojegbo ase Eledumare. Bayi l'Oluwa wi. Mo pase. Gbogbo ti oye ko bo wonu osu titun ko pada leyin e. In the name of Jesus. Ese Bibeli kan ti emi Oluwa fun mi. O nbe ninu we 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel chapter 15. E won ti Bibeli so ni ese 33 in to je ni e lo wa padlock ni Bibeli so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi wo September bo baba mi wo su tin boy gbo n to so iwo je idiwo fun mi enikan ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti e ba bo wo October ah yo tun je idiwo o enikan ni bibo nkan mokanlelogun ni Oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo on lo je ni e lo wa padlock se ri pepe yo pomo ninu church loni oni bi wo baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngbo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo kini ti o fe kaye yo lo waju ki lo tun lo won bo wonu ember month nkan 21 Oluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo titi ndi o lowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo titi nda o laamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo ndi o lowo ti o je testimony ire o jade bayi loluwa wi o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo ole in the name of Jesus so ri body e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi bodo le won pada oni Davidi so yi oni Davidi si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kankan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock awon kankan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo egbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri iranlowo gba ni osu kesan titi wo december bo ba ruwo oja odun awon kankan be to gbodo da pada ko mo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu ke o inu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi loluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini enikan ni woli kin la won kan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church a bere si si a mo de a mo ti a mo de o le mi ni mo ni kokoro Davidi Jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of David he can open and no man can close he can close and no man can open eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko n to ni gbe wo be laisan aisan etaka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi nje je mo iranse olohun kan be ti won pe ni Napoleon Hill o ni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so o ni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selomi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o baba ti denu service loni sa amuki asilekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje nkan be ninu yin to saisan bi ninu we James chapter 5 verse 14 James 5:14 oni nje nkan be ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing won ki won fi kan anointing won tin fun yin 77 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se po dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september o atokere bayi lo lojujiji ti mo mekun so ai mo ye nkan ta won mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku oni egypt okun pupa n lo se pinya oluwa yo se pinya eh bi o ta fe bo ba lo won tele o bo ba lo won o ni tele o ha ni gbe awon nkan kan wo september e kigbe emi ataisan ni wo ha ni jowo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa fi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boya osu mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini ailowo ainise ailoko ailaya aini aini nkan to mi le se gbadun aye emi oluwa ni koni bo wonu september a wonu embarment lo on wonu opo re lo a wonu embarment lo on wonu igbega on wonu ifo aini testimony e so pe aini wa fowo gba ipo e jade lara mi tin ba tin lenu mo nkan eyin ko nbe te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsa laisi ti o to ni ah mayala shahaladus egbon ti David so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon kankan nbe ti o gbojo bo koja won o ni tele o atilekun mo won ni lagbare ni to laye atorun so o ti ra ki to ba ni lo ra ki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye atorun kin lo de I need ti ran o le mo e bi ni sa ah I loko yi a fe fopin si so gbagbo pin laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lato lalo mayana meku